0: boss, kalasan, hindi ang maswaw tamoy.
1: Kapi mo siya, lorong suma, puma, sabi Vito Pinay, teka, tambako sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, lorong suwabiti. Kapi mo siya, katawadan.
3: Tanto na daw ako, his na ginabo, katpanat na pumuandaman, tapasi ko so. Siya lorong suma, DJ, lagi makikinaw din sa Sabavi FM.
4: DJ Suga, lalaw hi.
3: Ang ganagi, mempe na gidiit, lorong suwabiti, dahil panapanon so, tada ako patago.
5: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inungaw no, kasahimban boss kadazan, no tikid tadaw kyo.
6: Pinoy Kot Binasi, osuaw tumoy mo.
7: Ya, tumoy ko nga vi, tumoy hampus ko, dada babazan, panakan, hozo tadaw katahu. Tadaw bayan na diti, ako makatahuan ko maday di azu di kakal, pumakinungaw diti kasahimban, do boss kadazan. Yan na, inko na po alahan nga video, zu da makinungaw diti kasahimban, do boss kadazan, no mga kopi vos yan. Donong suvab, kumaday di azu sa vevi. Hansan da avasi, kapataon dan, tadaw bayan na. Tumagufang ano na pa kalaja tagufangon papataon da da ano na pa papataon da na tadaw bayan na diti haid kahansanan da tamoy mo da kapagovid na kaunsikan kasanangan na ginawa kumahit da to ko sa VIV ano na pa kalaja tagufangon da pa ompus da tadaw bayan na kiyo tapinay ko om ho hobi na kasa kuma kifadati da tambahut di manandak da kauhitan tadaw kinahodion po ompus da vuhan ko himoditi o mahansan da atatamis o tamoy mo da id ko vosyan kyo tapi na ikaw nga vi o ma kumata ko diti pason da sumusu titi saya da titi kopi vosyan anong suvab tada ko tahu kumada diaw DJ om nagi kumasa via vi tambahut di katutun dogo da it nombor no po ka pason man tadi Joseph Golombo mantan kampung Mompilis Matunggong iti. Om sumusut ng mga pason man tadi Floreta Kinajil, kopi vosyan ng suvab kumada ideaw, om Hansan Avasi kinapasikan, om Hidas tamoy mo, tabi tada ko tahu, om tabi pibabasan kumada ideaw kaditi. Om nagi mamason sa kumada Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Dolores Asing, Elise Lim, Dennis Nicolas Yang, I Joseph Botilu, Marius Marudim, Ingam Satur, Adila Duvanson, Emilia Gom, om Savia vi iaw ko aait ka do nung suvabiti mempe do pason ko katabian do tadaw kamatan ko madi so toin sanan om tihong buso to kopiang bahutan om tabi pibabasan ko madi deo so toin sanan katawadan DJ Pete kadi pason matadi Florita Kinajil om pason matadi Joseph Potilo iti kopi vosyan nung suvab tadaw katahu DJ Pete om pibabasan onu abal no kaditi Oma Avasi ti Joseph Botilo om Savevi tambahut sa Bavi FM FB om makikinangaw da radio megan ako sa di Julita Magret MM Suk Datu Elizabeth Morris Florita Kinajil Joachim Kubot Josie Mindong Patricia Nicolas Ingam Satur Lucy Doyo Inay Sugud Inay Sandakan Maria Juhan Julius Pansay Edward Law Charles Loginon Edward Jokinon Avitus John Modoit Marius Marudim om gumupiti susuvaiti ngan di pinaswat di Joseph Botilo diti miyampay da pason kahansanan do ang hidas nga vita ko tumoy mo katahuadan DJ P to pinapahumbus diti pason ko kadi Joseph Botilo si Koyok Men mantat kampung papar tambunan hai kopi vosyan ng suvab taro katahu kumaday diaw DJ P nika nagi kumata sa VFV tambahut ngavi dahil da sa Bavi FM mga na ko sa di Julian Yapa Petrus Yubug Tompulan Yagang Emilia Gom Abdul Malik sa VFV tapinay ko dahil nombor no po katanud mungkin ang auditi ko sa himban do boss kadazan Hansan Ohidas kinoposikan kopi vosian papapanaw kalaja montok talaw bay no kadi pason mantadi si Koyok Men. Om pason man tadi Johanna Miadin kopi vosian tadaw ko tahu DJ mamason zo kumadi Bridget Samuel Kololina Lojungin Juliana Golingaw Helen Sitimon Kilimina Lojungin Loina Lampakas Om Santop katutunoga ano abal nga video zo Hansan do Ohidas ko nga vito may mo ka mempay da pason ko tobian tadaw tagazo da kamatan kumadi dia zo Savia V om ablakatan to konoda mantad minamangon dahil nombor to kono po mantad ko Johanna Miadin mantad kampung Simpudu papar tabi pibabasan tanaw ko tahu DJ kaniti ko tahulan ko mariliaw oy Johanna Miadin Ama hiyan ngavi a pason ngavi da tembahut tapi nai mazaditi WhatsApp da Sabah FM toho dan kumadi dia zu. Ama sipatok pada mintong iti pason ngavi mazaditi Facebook da Sabah FM. Ama gumi iti pason da mazaditi live date Facebook da Sabah VFM tapi naik kau mungkin aku zodi Josie Mindong mempada pason da iti kopi vosian ngusubab tadau kau tahu DJ Pit om tain sanan tapi naik tambahut mungkin ngau da iti kesahimban da bos Sabah VFM tapi pibabasan om ketobian tadau kamatan kumadi di Yesus Sabah VFM ketahuan kadi pason mentadi Josie Mindong ingkan lagi kuma pason di Rachel Lim kopi vosian Rokia Abdullah, Peter Kilan, Lucy Linda Liduiz, Robert Anum, mempe di tipason daw kopi vosian nang suvab tadau ko tahu DJ Pete dai tiki akan ke DJ Suga dai ti. Savia vi manana panai da Sabah VFM. Ma kumana ki tambahu tau makiki nang da Sabah VFM. Santap tapi nai dai nombor nopo mempe da pason ketebian tadau kamatan Om Hansan Om Sikau memalamai tadau kamatan diti tahun 2006 kadi Robert Anum Magdalene Patrick kopi vosian Tofini Winona Pisol kumasavi avi makikinangaw walis om tambahut diti ida kampung kabusak nasob kaditi kampung Buit Hill Pinampang mempeto pason hidas na dato ko tomoy mo kadi Tofini Winona Pisol. Om tu mihang bos kau dah mungkin nangau dah hozau tapi naik kau kini nangau tak kau iti hozau pini yang petan mentari timu bobos teka huhu mozau dah pogun tak kau megan aku jadi Anas Stanislaus Elis Marius Kathleen Vitalis Wanda Ungging Jefferson Sipili Ami L Rafael Ami Richard Fu mihang pahit iti hozau dia hoditi kelamazan tadau kamatan.

Tumi ang buso ko, dahil ako sa imban, lubos, kadazan, tapin ay ko. Kinungot ako, hozo matadi, Daphne, Shalin, Albert, Kamatan, Pisong Puvan, toko.

0: Topinay! Topinay!
1: Hey! Topinay! Hey!
0: Papadagang ko tayo ko, magtodos ko na po din ang telephone pi ovit-ovit no. Saan ko ako ti madang din o?
1: Kulot, kulot! Hey, ano? Kiba mamuhin din ati madang no?
0: Ay, ano ka no, Bing? Siyo, siyo, siyo.
2: Mulay na Topinay. No, isyaw o nuan ko bago hogo pa yung bibida. Kaano ko ti madang iti, muntad kabun ni kaniyam. Itabasi ko sa iti. Biya may, kipuhut ko. Ba, pumihin no. Nombo ka na nga no.
0: Saba VFM mo yun ako ni?
2: Oo, Topinay. Mamaguno no, pa may click nga musiti kiva internet. Ako no, pa ka Saba VFM tayo Saba FM, mintang TV nga kabasa.
0: Oh, ba, unwise all, tinutimadang duvatinan. Na, kiti usin himo po dominggit.
2: Ba, katohanan Topinay. Kiva na diaw niti. Avasi ti Topinay. Kabasa mintang TV iso, TV duvo, TV oke, spot, abal, umugulo pa subay.
0: Oh, no.
2: Kiva na may click no, Topinay?
0: Kiva, ahayit zo na mabug na may click. Izyaw yun ako, Tovi.
2: Yeah, ba, katodan, Topinay. Nung mamahi ko bago ti madang, mi, kato pa na iti. Pingat-ingat itindahanan kyo.
0: Oh, doy. Nung ba nang guhiusin ko? 5 ringgit ba nakatakod diyo di?
2: Ay, apa ba? Oh, koni, siyaw. Nahiwan ko na na. Na, tiya, guhi no.
1: Kulot-kulot, ano to pa'y manano? Di madang. Nung papadagang, bakon kamintang napad na may click na po.
2: Ish, pwede sa siyaw. Kanakakalaw.
1: Kulot-kulot.
3: Tumiyong bus ko, dahil ako sa himba, no boss ka na saan, tapinay ko, kinangot ako sa matay Richard Bennett Mikil, kandaman, talaw kamatan, dahil ako sa himba, no boss ka na saan, ikot vinasi, aswaw, tumay mo.

Yan akan wala na sa ngam tulong po makawalo minit. Ang galing garapain ka magsukul, masilag ya togol, makalay siyaran turnakan po. Jadi madam kalumanta turnakan, banal ko rani at pinagmusmuran, rani at pinagrohongan, renakan yupsigam maya niya mandusia alamania, renakan ka masalah na maya niya mandusia alamania ujian na renakan. Bayinang ha kasambatan siga maya niya tahna embal talua ulan. Pamahan na bitte jari akanan na subay banal ko air pain manakkan kita pasabal kita sabal sabal sabal na pagkakas paling papag renakan parulu ania mareum ataita ditinggal ujian na pun renakan pedi na insyaallah sabab asbab sabal ania ania ni tanome ta mareum

Gitu na patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopera mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

0: Kabisa na nga ang datang tuwang, may pekarutit kasalimbahan baras dusun, tulong takaw o sanang ba? Hama, binarity, kinuharity, takabar doon na kayo nun, palambusan ko iliolere, lajios. Kapagulo, tulo, dat kabar. Loyo did bofot, talo na hatus doon na pramapat magigyan, minangay iyon id pipike. Parinta pagun, papagirat institusid anak pagun. Kabar, pempano. Ning kakataon luyo dit Beaufort gisam jam ka 4 min susadap ginumod magigian adit ana luyo dan no kain kawas kriminaad talon hatus do na perma patulun mantar hatus sa padam talo paginakan nung piagalon 2 na hatus 6 na padam 8 tulun papahampit siam na padam 4 paganakan ontak adit atang adaw pinayon yara ilangkad kandalehan damot PPKed Salagon. Dama dila tepisar karaja balai bomba amanampasi BBP Beaufort Muhammad Hairul Musli pinapaila karaja kondalihan magigian o sanang kapapanahay. Karaja pinagirat miampay sa kadung PDRM am unit mamuruan kaburuanan magigian UPPM. Pura bomba kasarid tumandad manguhup magigian adit naluyudan mundaliw mangay idlangkad kondalihan damat PPS nung dumala luyud. Damat adila walu si Kuli Beaufort kampain at membakot na sonsong maan tutubay dit tadabay na. Pupuhampi tila si Kulintang at SM St. Paul am turusikul o siriba. Tupisar balajaran watas Beaufort gani senang minabaras bagian si Kulbay na diti masagan papagirat keraja mamam datuwaig lumabus mantad SM St. Paul. Kikalansanan niya si Kuldila o kaban kawago dan taktadaw kapat nung asanong na kaway at tawan omron tabuay katilambos rumasak. Institusi dadat anak pagun tilambusan maan pagiratan mayag kaburonan kasusukupan o panginsanangan sistem pangludan adat. Kapitano dila dat hantalan Sabah Majujaya di temaningkanan kataranangan magigian ang sosial. Bayan mantire dato Sri Panglima Haji Nor Minobaras sa kadung adila na pa nga maya panuridangan kut anak pagun MAN did pipira duatas kampay na tongod putatan nabawan papar tamparuli amsuk. Suway kayla project wago bayno diti na pa ngay suang tendad kota Kinabalu ampaitan. Nengge saman mitilambus dilapo pakita perintah pagun nakon ka napot maningkanan kumag kabronan ekonomi ang physical nga maningkanan nagi kapagiratan institusin magigian sebagi tadang kigunat mo magampi katarangan magigian magisusuay tinaro. Idato Haji Jimmy Nabaras pinapahimagan MAN tongod. Kut dila nakatimpun na nakagirat antak kapagulod taon dite. Parintas sa bami na marami to sa nang lanbogyan misa sandirin montak papaburo id isa sa sakayon wagoy tangod dit papayon langkad pangguludan watas. Bayan mantiri dato Sri Panglima Haji Nor Minobaras kaburuanan isa watanat sa ginaya dapat na atus amapat titikanam hektara dila na pa nga isa piso kadungan strategik montak kasanangan magigian tahinsanan. Narubahan ayaw id pamaramayan ramay kaamatan na yatan tongod. Minanahak kami karay ka kasahan panikidan waay gidwatas dila. Dato Haji minangunso badun kuamut dato masyumbana. Miampay tupisor watas montak papasurat ta sikap kampung di kataguang kakasahan panikidan waay. Lang dilan montak kanud kayanan di kahampit. Maan paswang ay palan kapagiratan panikidan waay labus kakadayan. Ida pabayan dit mi bagal pinatahak na gidaw sa ginumud 203 na pademsiam garan pantas kuman magigian mukim id pasarili tangad.
1: Kabar diti sa malimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Jamaah kasiam limana pada mawalu mini tada tatuang aditik ya. Amin sampai abseran tatuang kemana kita insanan tapi naik kongawi timah masa data makin ngoda hada ta mimbelatak data tatuang baina aditi. Amahan ko kayo pa ilangay ti ta ka hampit daning kakataan ka wagulo yu did bofot aditi gisam data jam kapat min sasadap. Ginumo magigian date na liudan na po nga nakainkawas kinumaada ta talun hatus doon na pwede mapatulun mantad hatus sa pwede matalun paginakan nung pegalan doon hatus anam na pwede mawalo tulun bapuhampit siyam na pwede mapatpaginakan antak de tatang adaw ama pinayan niya ladila ilang kagkaw nalihan damat pipikid at selagon damat adila tipisar karaja balay bomba ama nampasi BBP Bofot Muhammad Herul Musli pinapaila ama karaja kondalihan magigian na sanong at kapapanahay ang karaja dat pinagirat may ampay sa kadung PDRM ang unit mamuruan kaburuanan magigian UPPM ang puro bomba kasasari dat tumuanda na mga hub magigian dit na liudan mundali yung mga ilang kagkondalihan na damot PPS nung dumala at luyud ama ngilan hat ni kakatan lam ikalan sanan data rohan dah data ti rasak la to yu dilam ko dale udah tilai datianan ilat kambulutan tapi neta ko dat hilai bofa tadi lek ya jam ke siam 5 na padam siam kita tak sining semusut sining mata di taimi tempuling kamatan tinung ko sanai sining mata di Alexander Junior Eason kamatan oh kamatan hota ko lan sanis ko sebagai fam senang kopi

Jama kah pada pada mualu minit ada tatuang ini mangko palam busa itu pasan data sumusuhut ini itu taman tadi Abdul Malik. Oh, pagi lupa masa nuku kopi sana antara tong tarau kata lo mukata bian tarau kama ta kuma di ka DJ. Menagi tambal ngayu kuiti sabab FM menagi ada tinimungan napi mulutan di kalihis. Mangiasia tu aray ko na pag-iawak ko na diola datutong bayan na Miguel di Emilia Gom, Yagang, Yubo, Girol Sugod, Tampulan, Jose Kimbun, Johannes Mansader, Petrus, Kayokmen, Monica Gorok, Thomas Itomas, Yumbung Gambarong, Amsungulon, Tambala Tiwago, nagipinungkap di hadapasan. Nga siya ito, ako ko kaya narong kapiya, Isairi, Tambala ko, nagidiswain nga siya ito, ako ko kayo na ngaray tutong bayan na kadaduti. Nga kada ko kaus tu hara kasar itu sundawil ku tarat pagkaringa ku damad panaka kopi kopi damad ada damad tu dah ba kia DJ kada reti ya ruaban dia du daging gisam setangan nansok tumis tumisan adi sinemayan lada tepura kamba sebambangan damad dia ki miri kari kami tadas di Facebook aku rin na load manangaki pinagilangan na minanganas makan baham tila mo sari ko na padapata na pasang-pasang di kayo kaman kung palumbus na kagulatino kinangato kagusin ding sumusot iti sa BFM sunong kopya.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: Berarti jam ke petalu nah pada temen itu ada tatua nggak makin ngota kau di tito paso naman tadi jalina di tiga nunu hota paso ndau di ti tu mula mesti dia makin ngota kau kagu data sinding sinding mantap melihis lihis data ginawa.
1: Hai, menang tatua nggak di je? Nggak jalina aku bit mantap hutan merudu. Masa anak po pagulo pa diyan tabian tada ka mataan ko madya ka di jihem sa nang kong katanggong mimpay ilawalay mimpay tanganak mo masa anak ko nung di ko madi dato medyo lumahap ang sana ko sa sana nang kong di na dato kapag yung kumata ka kamataan na titig ko tamarudod. Ako ko takamata na si dahil na dato na nag dato nagbati dato ko doon na bahanda matuti sana ko kapag yung bata ko suwab na dato ang kumalibagang sagi ado nakukura ka din na dito susana ka na do ito ano di abalasan na wasap ko kung napanat ko pa na mantadi na tao mo. Ako ma nagidit paganakan sinakagan yung budo. Hila, kampung manto bulu tuaranam. Paganakan akisungkata. Sinakagan nagidit dahil otang buna matuti ay guntamas kumanag hindi akitang pula nagi edadi kaliyo sem simbua yadil malik nami simsan jimik hilo tujuan ito simsan pinangon na radio simsan. Ang kumana gid sabin no sa gendera na akana ni tubat no tukon no pangakan kada na pimpanaw na ka ang ako nga kay sa ihat din do umana gid dili ubog umani ka garaw ko misa pinguran kampung sungay ulo-kilo matuti. Ano ko sa saan ng kadina sa pin? Nakiano ko na di sindingi sa pin guranit kampung ko, kampung sungay kati pangkapan ko kumadi sinsa nila jor kinangang natin sindingi sa pin eh. Saan? Saan?

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zon katingiligan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katingiligan kawaygan om tindal mantak kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katingiligan om kapantangon pagun it panong kasilhan Sabah magantog kasalaan talib piulitan miagal kapunjulikan ng panalulupan papagirot panamangan katingiligan ni kayunan kawaygan om pulaw maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,304 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

0: Lima na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

May kad na pangakan ko kayong tutunan na tomod. Ngay sa pagitanan dat kayong tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dat ogumuh at uansay megal ka perbankan makianod pangubatan kalidasan gisam na doh kakunan kayong tutunan dat patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw bay na diti katalib na dat karajad manikita daw ang magumupo inisiyatib ang paghupan parintah dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dat mangan intangay. Nga nung araga maykad no, tay kaaw mila man intangay nga ang sanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad araga maykad no, atagak tay kaharo kaundalihan dat maklumat. Lamus-lamusan dat may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kad diti. Poy ngapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Fishing no ko, nga iso ko'y man kalatan om ko pamusingan, mantok magano ko pa'y han to hosok, may agadog kad ko'y tutunan di imo maguno, o'y tando password, om ko'y tutunan kad credit, mazahivang web don bank tilasu, ikagaga don bank totopot. Fishing dito ko basan dino o to'y mo maza email, to'y pason to nibo, o manu di imo maguno, do ko paswang ko'y tutunan idhivang web paintanto. Montok mamawong di momo maguno. Kada toros so hivang inotoy mo mantad numbul toy email i aw otutunan. Bion nung point tunud o kinay sanon hivang web do bank. Bion nagikoso bookmark kinay sanon hivang web bank doy browser internet. Bion no do point tunud i gambal ko mahigan paguhui papasuang oitan do password. Pasonditi, mantad pulis di Raja Malaysia.

Vagas ka ba bagot pre ko nga bidi teri ating nagupit ako na jam ko na mapod bidi ng sabarib gunta ko. Papipasihan ko matapin nga bidi na makinango Mazada online iti dodong sabab iti Mazada RTM Click, Mazada iti Facebook let sabab VFM. Nang muna po na makinango iti kasemban boss kada zano sum pamagunan. Papipasihan ko matapin nga bidi o mahabi natapin nga bidi umampay iti ko pinapabuzo ng ginapasod Mazada iti WhatsApp do dong subab diti subab pangabi ng pinapabuzo na pasod do dong subab diti kyo na ikot binasi ibad ako po ihan ko umbus ko hapas po hozo diti hozo di Steven Sandy Lati Kamatan.

0: Supaya kau no projek kau bagus itu, baik no masa dapatan tu tender ikut tak kena balu om nagi paitan. Pinggi saman moni hombus dina dak ko pepoin tahang dak ko pelintan pogo nak ko no poko pogo dak ko ma dak ko tundan ekonomi om imaso tundaun nogi ngak pogo nak ko zo dak ko pepakasan institut dak tuhun megigi zon sebagai dak impon ki guno memogompi dak ketan ngan tuhun megigi zon ino season tinau. Minamason ni Datu Haji Ji dan tak dapat pinapoy magon na mantangod om nak ko timpo na papanaw dak laja okut nak ko moy idit timpo na na taon liti. Tinoy mo miyampay avasi dok pelintan pogo na ninggisaman do bogizan swasta it suang manunda do iso kakadazan tonini it tongod. Piso sa mo ino do poison do hongkod pangozovan klaja uvang ikalalahan no peng hongkod. Nabos di pozon mantili datu seri panglima Haji Hajiji Hajinor do ketundaan itana da kihinab da 404 titik onom ikal dino na po nga iso kabo bisa kada zana strategik da montok da kebosian tuhun magigizon da miampai da kelalahan no songobian na tu bunga ni sido da kelamazan kamata na zatan konod tongod na bos ina om mongamoy da ahal kakasan vaig itubang na kamoy no su no i datu Hajiji i datu Masiyong Bana o adun kwamut na miampai da upisol uvang na papasuat at si sikap i kampung i na kotagubang na kabuhingkangan dino. Hang dina na po nga matok daw papakabasa na kinezonon idnagugumpit at usangon di palan kuponjulan panikidan baik habus kakadazan. Mazada babazan ni no, minanak, pinatak na gisido, da duvong atus tong padam sizam galan tana pantas kumadatuhun magigizon mukim it pasoyhi do tongod. Aba lo paliti nga sumayimbaw mantad sa ba VFM kusayimbahan bos kadazan.
1: Kakalko po, makinamaw abal ipogun.
0: Nahantoy do pulis saba odu vote dimungan kepetikidan dadah ki hogo tohu titik tohu lizong linggit dayit penuhin pinanukuan da misubay it kinajanon it sempurna tawaw kota kinabalu om pinampang nagamu o kava dadah kavo vaig THC ganja om nogi shabu om tapung ekstaksi. Nabawas di mohingon pulis sabah i datu jaute dikun nantakan da koiso papampay da minana na sunghun kusay da kiumul dumong panamanam taun i di so kinezonan kahuminan it sempurna di kotohu buhan kohimo di nakatahib. Padamhimo ko ta kiswang na magikakawa so gilit elektronik om bike dahantoy da nakito ikutumazan da kitamong da dada kavo THC. Panayizukan sumusod ako pag-gobit kumada pinananan kumada duvo pabago tuhun nunayhan it sempurna paguhoy da songhun kusay subay om nunayhan itawaw da miyampay dada kavo ganja. Ahal ko duvo papagompit na tinimungan kapatazadan shabu om ecstasy. Onom tuhun tinanit ko takinabalu pinampang om sipitang na tinimpo ni kopo duvohan ko iso di buhan ko himo. Di kopo dom buhan ko iso di buhan ko himo di nangkatahib da duvo kusay da tinanam yang pay duvo hinopot shabu kibinagat da duvo kilogram. Soizuk sumusut na kita da himo ngopod hinopot da hinopot dadah da kikatumazan na shabu di kibinagat da himo ngopod titik si zampo dom himo kilogram id iso hinimput da sisiban id pinampang. Pinunukuan na kumotohu it pinampang na hantoy na kita bago da opod kilogram shabu om duvo peket tapong ecstasy na sa izukon o ahalino na kumoy at manood na section na tahu nga param si Zambi akta dada ko higaganan sa ibu si Zamgatus himo param duvo. Natahaban o pulis o kapagatan na tinimungan managubang kalaja kapakinuan akat ko yung tutunan pilaso it saba. Asil at pinananan na si Zam tuho na mazara o spugo it pinanaw di kinay do onom tadaw da mantado ko tu buhan ko himo di nakatahib am na bawas di mohingon pulis sabay datu jaute dikun na sabi abi di nakugompit na kampay no apat tuhun tondu ino na po nga himo tuhun pogun Filipina tuhun pagun Filipina om apat tuhun na pagun Indonesia na kiumul na pihata na tuhun padam onom gisam na onom padam iso taun magkikakakabo da suat om kaumata na nagamu katumzan na guno na matok na kapagata na mamusing na pagompit na kapagyanwa na maikat nagamu nagi o dumong po na mapat gambal kapagyanwa na nagi opod set suat ko yung tahangan ni kiswat na babazan po yung bida da kopo tindozan da rahi na suat teko sigil kinahodion sigil teko suat kinahodion tadon dahin passport magisusubay ngan telepon piyabit-abit, magikakabokat, om magikakabonagingan, om nagikat ko intutunan pilaso, om nagitaho sa Dakaupisan Kabiligistan, Malaysia, JPN. Tinodook lajan ako mo'y da sinusutonon, kasagu kumada pulis, da mata da sungun, tondo, ikiumul tahong opod taon, di padam tahu wahan katahu di nakatahib da pitbos da nalugi da dubong ngapod ngaybo linggit kasingya na kapongo minunay zuk om naihan na ISO nununu rekod kapikinwa na kat ko yung tutunan mamagunong nga na sido da natay mo i JPN sa zuko no ahal dino tumano da section 4 ngatus dubong ngapod kanun kaundasan ang kotulan ko dubong paramhimo bingkung iso bingkung i kotulan ngabi kapiligistahan Malaysia sa ibu sisam ngatus sisam ngopod. Hobi duvong atus om apat ngaybu pat sa kazano polisa da mazada ops khas da nako hobi pinapainsuang kulita ko pisan pat sa kazan lahan JPJ Pagun Sabah da klaja pinapanaw da tumimpun di buhan ko iso da gisam da buhan kapat da duvong ngaybu duvo pamut onom. Manta da ginumo dino da padambahu ngaybu onom ngatus bang padambahu pat sa kazan da misusanguhun om himo ngaybu duvong atus himong padamonom pat sa kazan katoinan kakamot om himong atus tu ngapadam tohu pat sa kazan katoinan tuhun ginumuan da nonuan da hang tu nakadahandang da kotulan tohu kahasaan da tagazo da nahihan da mega da napupusan da sukay lahan LKM ISO lisin pa panakulita om ISO pungumuhumigan da insurance. Masa na kupayahan ni patunod the JPJ Pogun itatu Muhammad Haris Ali na pinapanaw o ops po yung bida na nakuhabi pa yung suang kulita ang mantak na patanto nga vida mo guno da talunalun na tumay mo tumano da kotulan ang panuan ni talunalun. Kahasanan mo gabit na kuhabi pa yung suang kulita na po nga kadandang itsibo section param sizam bingkung iso bingkung bi bingkung onom da Akta Lembaga Perlesenan Kendaraan Perdagangan ALPKP 1900 bahawa padam tu om kaida bahawa padam si zam si om yu 1900 bahawa padam si zam Nagamu do kositum Sabah do pipio penginaman do kapatazadan do dadah mazak do tohu pinunukuan do misubah itawaw om kota Kinabalu do timpunan do buhan kohimo diti. Hobi onam padam duvo kilogram do nagamu do magsusubah kawad dadah do kihogo do hobi tohu lizong linggit. Mazara hivang kapabalanit kota Kinabalu na bawas dipatunod ko si Tumpogun ni Dr. Ahmad Taufik Sulaiman itinapo nga tagazo na kozo todo di gudang post aviation gana kapal tumuhod sa pamagunan tawaw yung dikopo ng buhan kaiso buhan na kahimo di nakatahib di kapongo pinamalisaan di na da apat bag. Asil pinanoy zukan ang kita do himo padam tu titik duvong padam tu kilogram shabu do kihogo do duvo titik vahong padam onom lizong linggit na pinahosok di tsuang bag plastik. Iaiso do tongus om poto do na mamaguno do container courier. It kota Kinabalu iso inapataan ki suang da 4.6 kilogram shabu do kihogo do duvong atus tohong padam tohu ngaybu om sizam ngatus linggit ang nagamu do kitumazan na poto do kumarit sempurna. Subay ko ino sa pabago hinapata na kiva do pill ecstasy na kibinagat do tau ngatus tu ng padam himogram do kihogo do himong padam ng mga ibu do vangatus himong apad linggit na niman na swatay do ngan sa bagi da kakamot elektronik. So izuko na ahal no kamay da tumano the section tong padam si Zambi Akta Dada ko igaganan sa ibu sa mga atus himong padam duvo. Ipungupusan kinangazubat ituhuda abal. Hizo did bofot tuhong atus duwang panamapat tuhon magigizon pinayzon id PPK. Pavakason na kaplintan Pogun, Institute Tanak Pogun. Inkakan iti abal de Pogun, nuhod di Sharon Raymond na matatbogizan berita ehwal semasa ang pinadahin di Dennis Primus, dayet bos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Posian. Pare ko nga vi ang mga pagkudezo abala pagunda jam konom tong pad minute ng subab de subab.

Suminit po ikaw dari jam kuatu tapi ko ngabi kopi pesian ko mata pering ngabi di ko uni do radio do dong subability ko kap do radio si jam padam duvo titik tu FM teko atus om tu titik iso FM ingko na pala hande zuno mungkin ngaw dat ka sembahan bos kada zando dong subability kopi pesian ko mata dia zusa via vi matumbezan zodo dari ti dai ho dak penandakan na tadau kamatan na timpo diti hansa nak penandakan ino kapenak na toko da pisompuvan piunungan ko mata tisom tiso ko na poko maza da paganakan nga maza da pimbahutan miaz maza panagi dai pesosoy hi dino tambahot da pesosoy hi bino iso kampung dino timpo do ko pagiti timungan iti hansa nak panak da iso pisompuvan subay pa da misubay tinaw nagi ugama tanto no po da timpo dito panandakan iti kopi iso na dahdom kopi suaw suaw kumada tiso tiso magabit da toko da iso pisompuvan jika ide ti manak dezu do ko pihan om nagi manak dezu do kepemuhisan bah kepemuhisan do dong sebab ti ongo dezu lama zo toko tadau ka matan di Jonis Michael Tangin om maino kinongo dezu hozau di Kle Petrus Edwin tadau Wuhan om bituan.

Zodi Jonis Michael Tangin tabre kong abi lamazo toko tarao kamatan singka na tim puriti tabre kong abi tuwing tantu na do tomoy mo mamalamay da tarao kamatan kapamalamazan kamatan iti tantu na do papaunsi ko hobi no da ito hongkot ko isaan kinungkot ako may pait ako Zodi est plan news tabre kong abi lama kalamazan teko lamazo toko kamatan

Lama zota ko kara ka matan tuli ko ngapi. Om sumusu di tim yang pai hozota sa salo ko komoy do ka matan. Kalamazan na tara ka matan. Elis anak Catherine Vitalis.

Naikot din na may dobre ko ngavi. Oh, makazanta ko bago kumado. Isop pa bago. Hozo, tatsasalok ko may datadaw kamatan. Dobre ko ngavi. Nicolette and Getrin Tajimo. Kamatan. Papisampu. Papisampu.

Zodi, Nicolette, sumusod iti sapo-sapo ko yung ota ko kupayhan na kabahan iti. Pagoy ang ota so info, sani da jam ko tu, tong pod minute. Sapo-sapo kumada deo, zukanda man, tarawak kamatan, Richard Bernard Mikil.

Aba, basan ko po yan, kabahan. Tapos ko nga, Vita, panasan ni Dennis Primus. Tikit na daw kapat, jam ko 2, tong 4 minute gisom na jam ko vahut, tong 4 minute. San jami, no? Da, piko na mo, no, papahambus, da, hozo, papauni, da, hozo. Di na tayo mo, da, RTM, diti. Tanto na daw, ikabasa da po, Sembon. Kiva da pipi o hozo om na kaw ni no, noong na to kaw. Dahil ko sa imban, bagya, ngom, timpo diti, papointutun na dayo, zoo, hozo, da teka papauni, da hozo, da kawago do na tayo mo, dahil ko sa imban, boss ka na zan, da timpo diti. Noong ngaw dayo, zoo, tutulus, tohu hozo. Nagi ang audio zo ko pa ihan na inkwa da papatod bo. Papatod da hozo kumada da ti RTM yo hano mazada online nga kabasa nagi. Ang audio zo hozo di Malaysia galus tapi kong abi tada upsa sa fan de ho Daryl Ahmad inupus de ozo da go ombay na kinong audio zo hozo di popo. Hozo ka bago di popo di ti ipinunganan da tambay. Dahil kasimban bos kadazan na ikot binasi oswa utamoy mo.

Tada opisa zavan di ho di Malaysia galus di Brekongavi. Mahazau na pwede Malaysia di Brekongavi, Malaysia galus na pwede nga pinungan na niti tada opisa zavan niti. Mahazau o mahazuk di Florencios Mojicon, tu ni zon nuhu di Douglas Henry. Ina po hazau di inupus no kamazana inupus di azu dogo diti hazuk o mahazaw di Florencios Mojicon Ponogi inazaw di Daryl Ahmad i Douglas Henry nagi minaguhod at unizan hazaw tambayig inazaw di Popaw at Rekungavi hazaw o mahazuk di Nick Tudol. Sumusunod ito yung audio zo Pangkis Kihoy i Machinsius Mark Majaing miyampay di Benji Vino tapos ko nga vi ikawan iti miyampay hazuk sinupo di Machinsius Sandi to ni zon na uhud di Gundahing Tasius Mojilis nazaw di Benji Binum yang pai di Mark Machensius sumusod iti hazaw pinunganan do Munsiko tadaw kamatan hazaw na paditi nga sinupo di James Kando minuhod tunizan din di tabinay Julius Lusa. Kinawat ako de kapayahan kabahan tiko inforce ni do muntok tadaw bay na no.

Jam ka ba ho da dong subab tapi ko nga vi kakal pa to ko de ko pa ihan nakabahan mentok da tadau bai no. Tadau bai no ko duvong permiso buhan ko himo duvong ai bu duvo padom onom. Amo zo sumusu diti. Ipinungan na no toguhi. Humazaw na po nga ikafresh da Jemo Kujin. Oo ito nom hozo sinupo di Jock Jalanus. Miti tunizon na po nga nuhod di Tasius Mojilis. Iso hozo ikukamoy do agung-agung kuyo. Hozo ni Matilda Mojun untuk dino teko hozuk hozo sinupo di Jock Jalanus miampai di Tasius Mojilis inuhut panagi di Tasius Mojilis o tu ni zon dino isa pa hozo dino ang otakaw datino ipinungan na nasunsud dahit ko pa si zon inozo di Justin Taadius. Hazok mahazaw tayo oiton sinupo di Rollis Mitol inuhod na tunizon ni Julius Lusa. Kinawa di zo tahu hazaw di tito preko ngabi dahil kusembahan boskrezan nekot minasi oswaw tumay mo.